ninga mamo lodo sinyo kaje ngola so monza sagu gato chimi ji ba to ya rambo she ga nong da jelin je be jangu she lowara da rola wa gato pa mi je wa nyar da jindin cha shankan she ga da tong zang ne rong ge rong ye la ka da lo so tong de da na rong ge ka chi duru ji be tun je yan be gato chimi je de mi ji shan la na ma la pho gu ba tong du chang sa la chi lin ba je de cha gang nong da jang sa ya ta ra cha ra long ne ngo dong dang je chiche gama je mungo wara shankan de la mung ye long cho ge ba du cha shan cho ba tong shan nong ji ba du ba long ba ye jo wa chen re dong ten bo guo ne long cho ge ba du na che su che ngi pa ra te je gu pa kwa rang xian yin ba tong mo wan de lo ta ra kha lo je mo ta pe rong zang chu ni je yin ba sa wo xi gu la sang yen de rong ye chen zeng jian no ba tong di je de long cho ge du cha ni da na chu la chen zeng ji gu bia ra na shan cho ba tong ji la wa kong to long la wa nyal na long na de mo cho ba ta na lo wa ra da ngi ba ten ba tong shan cho ne nyama chodo mi ba nyin chi mi ba ra cha go chin bon zang wa dong nong je ba jie su long cho ge du cha ni da na chu je dong a ji ba la rong ki rong ni cha shan kang so wa tong wu chang gu shan kang nyam zhe je de lu pang de tong yong ra chi gu mong che cha du ba long ba tong nyang ye chang zang la de na cha ji mi ba di ji jin cho yo ji ba ding gu je de su na ro mo cho wa tong nya na nye mo ko pa ni dan jang ra yo to cha gu ga jie ngo mi kang mo tong na ni mo ming kong da so ne xie xie zhe de ong zhe rong yan ni rei jia ni ge da ji dong min chu la gong jiu mi ba zha gu long cho ge du jia man nam jie rong ni dong chong chong ji zu dian ma da song su la gong zhen yong da ba jie ba dong ding ju wu chong zha gu du chong sa za mo yong ji jiong long cho ge du jia ma dia dong la ba ra da pe mi jia xiang kang dong le kong chen ji du la ju lian ji gu yan Katia Kozo Nitangare Tsarngendu, Tera Zesinton, Dachon Tienne Dialangon, Lonzo Gebo Tule Gawazagu.

0: Robo nomba, xiao la, yalun sagi chi mo, pye je je nomba sapan nguyen pi ku hyo jun yi. Longo dachi ten nga yi rin, nao san longu tun jowa tawi ponju xiong xi. Gai kwe jun zi hindi long lu chi, gu zhaw yi ka ni, ne chui lian cang zin tun sum di chi zhong se ba tang. Gao tang ju li chi tan cang ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong ta zhong se chi nomba sapi para. Yalun sagi chi mi, ren lun kuyen zi du ta wi mga ba tang. Sa ku chi tun xin rin tun tong bo, Nye tong nye nga lo go tong shio sun jia sui so ji ta chizo jie tong ba pa wa tang. Xe tong ke shibi nguan zi ji yong ba, xe lo nye tong nye nga lo go tong shio nye zan ni da chizo nye tong zhu jia ba pa wa. Zhong se jie yong me meri cha nyo go shio chu bi yong ba, xe lo nye tong nye nga lo go chi ni da yi tong gu jia gu ju ba pa wa la so, rin pa jie zhong ye re re le, dui ra bi jie jie wei tong chu bi, nang ba nguan yu.
1: Da lo, yang lo nang hi bi, re zi chong yong do nye wei, nga jie ge chong gu yu guru ni mo ye, Bejong yin la tsu rishi go loka chung jie jie yan long jie na wei ro yang tang. Jalan nye jie ge pe min chung ni bi lung chung ba. Lui su jian zhui su jie lang tai mong bu tuan ba ma si. Na wei gun di tang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, chu qi ki ga su kong tui si di. Yo go wa la, na mang ge ru jie nyu ru tui ba si yu. Loka chung jie jie, mang ki jie gui jie hin cha si ri jo ta chung si mi. Chung qi di yong jie, hiang da chung dir go jie tang, xin xin chung tsu, nga jia dun jie tuan go la. Zhong se xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin mi. Lo ga zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia ki xin na qia yue. Kui nyong la xia zhu tui bi zhong se yong lang di qi ting tui li tang zhong se yu gul jie per ji lang bu tang di xi lang bu jiu yue.
0: Lo mo ri lo ga zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun tui gun di tong di zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu zhu li di sa yin zhu yi tang na zha qiao ba zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xin ni Monde shou di chuche jin dun ju zi, jia cha jia cha nyi da zhong chu din sin di. Zhong se shou yong ne da jian yong wa mo yi dinpa din yu. La sa ne gin yue hui di, ne dong chui su din ki, jen song ba zong chi. Nyi dui ju, pa yu jin ju dong nyang shui xia ju ha chang gabo yu ba di. Kong ke, da cha se gin ju di cong ma, da di wei, le xin cho bi bi chen nga wei to rin ju si jin, nyong cho san mi sung ba dang. Pong ju qian po di da, Nguyen qi wii pe jie zhong yi chui, ra chui gong li xiong yu. Zhong jie de yong jie zhong se jie, rong ba chu ka la cha zi, jia cha gu chu go ji xin ba tang. Xin zi zhong cu lo zha zuo cha zi, jia cha jia xin ba. Xin zi zhong cu sun jia zhu ju li gu la, nga ji zha jia xia tong tu ba. Niu xie tu zhi zhong cu dang duin cong cong ma xie tu ba jie li, ta rin nung gu ge zhong se dao xia xiong wa, li wa tam za tu xiong yu.
1: Lo ma zhe, lo ga zhong jie ji, nu ji zang ma se bar dang, mang cu le dong, tui li ren bar jie la, xin dong gong di dong ni. Zhong qie di yong jie, nu ji zang mi, long dong chong gu ni, lo dong qi qian wa chi, song jia jiu mi jie xin ba di. Zhong yong jie xin bar jie, song jia jie zong yu. Di dang qie ji, zhong qie di yong su, li qi de ji dang, nu ji zang ma, zu zhu jiu qia su, zu xi bi, zu li ma la jie ren qi qia ba dang. Tuyli ni bi par tang gul do shur jia tang yeji ki ji tang chi zu dun tong jie jia si ni. Su jun zu li jiam du shu jia tang sadar tuyli jun yur te yu.
0: Naga zi zong yang zhu yong zui nian ku ji yu me zhu kar ji. Zi jiong ku du yu ku wang mong wang mi ni. Mong su ne zu ni wi. Lo li yong ba guo chi ka xie li. Guo chi ni ku lo zang ba. Mong du xin yu. Da jia lo ka tang yang zhu yong zu. Sang ye ge sun zi jiong ku. Zha to zha jim ji. Ka to ngue yu du ju ba tang. Yume ji jia qi ta sum ki sa ji yu gong zi jiong kun di ni. E nga ri bin zi jiong ku tu hu ta dui ba. Zhong qie de yong ji tuin lian sun bi pa tong gu dung xio jia ta zhu ju li ji ta chi zo gu dung dui jia ba. Pa ni, ri ni yu gong nyang zhi ji pi xiu zong bu nguyen yu.
1: Yang gu rong, gong ga zong ni sa zhi zong para qiang nyong hing ci. Xili jie ca ji xin bi, jiang tu para qiang xie. Xili jia dan zhu ji la zang.

0: ci chuksom ni di dro jinga cha ni ne ni ma lang cha de song da dan jam rang di ci chuksom ne si di ci chuksom par pon to lo de zang ro ko to ka wa cha de chung zin ro wei zang lo ji xing bi sa ko to ka sa dong pa ti su ti ta ne bu ko sa gu ci ni je ni si ta nga cha ye ne ya to mi rang ga se ya na ton ro zhe zhen de shi ya xin pa pa na ma tai yu zang nga ma la ni to cho dem zhe zhe ba ta pe da ji ba ge ci ba chu som ni ju ju ji nga cha ni ne ni ma ni che ju ni no ni ni ma ge che am te lang che am so ji da te lang che am so du ta da wa re re la da dan jam da chob zo ni da ti na ne ta ri da wa ndi ge da da la chan so na da dan jam ri da o te ne pe da ji ba ge ci ba chu som ni pe da nga ba ge ci ba chu som pa la pon to cho kana ki da si na pon to lo ki da o te ne hing ro mang so ge ye zap gu ji te zan ru ku sa ko ta ka wa che du chung zin chu u zan lo ji hing bu sa ko ta ka sa dong pa ba ti su ti ta nam pa ti ge la ko so gu ri ze da o
1: ji ji 七年生七年阿家阿尼七年也七年阿家生八年马拿这一款个更马多大瓦十步得知多景天灭笔阿巴开路及大王谁阿个路新不努你晓得得知者这走你都哈起努对南下乱得我看了你也让下路铺路这笔七了七了没这款个电脑一拿七年生七年阿家阿尼七年也七年阿家顺八年马拿总当你拿就开心
0: Tene tata wa riri la, chitang saa chun me lao kien juwaan ka kamshe che cho riri dao. Tene peda yipan dala chan su na, che la daan dara zakar nam juwaan mea chu long suam che, kamar chu chiwi yo che namkur che ya cha ji pap sin rai. Sebda ci chunga ni pasan chen dun sar lakpa ni pi ui da xajay to cha chu to long chow. Ci niya gu ni lakpa nam ri kamar chu rin, xajay to namkur che yang cha chun rin duki. Ta dawan di zata kama ki jordan rewe te la ti ni, jena cha pa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra ci chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to cha chu tolong chu gyud. Kantar dawa yipa tiki cha chu ti ndang buri zi ki dao.
1: Ni bada yipa ka si imba ci go li xuna la. Ci pa yiya, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin zhu. Sun ju ji ji go la yin zi kuen ge. Da gong linga ni ka bada yipa ka da xin do di xio sar go. Xiam la dirin ka za ka ci jo go la ngo zhe xuna.
0: Tene ta tarang ki za ka ci jo xuna. Tarang na pungu meta li dawa yipi ci pa nye xio go. Ji da chuk bi ci jo bi. Riza ni ma ka ma man zho. Ngiong chuk mi ni. Chui chi tol. Yuwa xin da zhang. Pum tao lo da ha chi na tu. Tarang nam go na xe ji nam go ri. Nga zho chusu chuk jay da xero chusu chuk pa ni la da su tun sam kail. Sang ni pa yada yipi nam ga za dawa. Ngiong chuk sa chu. Na ni pa yada nga pi ci jay za mung mar. Ngiong chuk me lao. Yini pyo yi ci ni chi pyo yi ci suam, zah lakba, njong chu chu ni, ten di bu ji lo to xu cai.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsenre medu nambacha.
1: Tsenlop parji gachara di, jadara mushu lambandri.
2: Zhounam tso, tata cheji sengu tsubi, lintzen dana, byo yong lungting nintri likong, kange lungting jia, jiri lintzen, tsenlop gachara lintzen zhi. Nga lintzen di, zoshun wanda chun yi. Diring lintzen na, Chala jaka mucho pa tiyo lo la tenpo ngay gubi go taan. Hintro ko chiya mezen tenja chiya chenri chadar hiji goro. Hintro nyoka yaza kanta she gumi go so nandun ka sun tati siya. Hiyan la hiti nandun na sen shu.

张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人张嘴巴人
Gyo, xie cimba dang, rin chan qi, nian ki ni zuo sabu ma xi bam. Yang na, nian ka yue ba xi jiang, nu din qi din jia xi ta ma xi gong, ca la jian mu tu ba, gyo di yin. Ni, mi xue ga yu za xie gui bi, din jia qi dun qi, gang yu si na. Dang bu, din jiang gin chi lan lu, rin ba dara, dun qiu xie gui. Ali xia yu ji, din jia du dam, nin bu xi ba dang, din jiang gin chi lan lu, rin ba dara, dun qiu xie ba. Mi ni li gui, ka si zu wa, li yu ji, li du mu na. He he nipu ki si ni, denja si ta chi, ga gu, nipu sung gu. Nipa, cung lian xia yu du, ca la jia mu qiu. Cung nian dang, ma nan dun zong ki si la, ca la jia mu qiu. Sun ba, ca la jiang kin la, li to la qi li yu gu. A li cin bi ngi bar du, jia ka ji so xiong si ba dang, yi ju lun bi, ca la jiang kin, xiu gu ba dang, ca la jia ga mi sa li ri ji, Koshio la chi yung kin shiu gu. Yiba, chala ma ji gong, bar la wi ngui bu zang ma su gu. Chala ma ji gong, nian kor jin bar la wi ngui bu din jia yu sara bu gu ba dang. Bu mu to ba na la ki yu gu. Nga ba, chala jia ga mi zun di ki zha di shi gu. Chala jia ga mi zun di ki zha di shi gu la, da sun wa yang gu di shi gu. Zhu ba, chala jia cha ji mi da yong su su gu. Chala jia cha ji mi da yong sui bam ya na chala jia sa zang ma zuo da kia ji da sung ya bu xi ni nian ka mi na yin ni zha di mi xuan ji ni cu mi tun ba xie gui ba ji yin.

0: Kona nabi dorteci magolo lan driva mi sane lonjo tabo ter zoshen yoba kapto lankar marche makma tamje beda don bumbi jasa helu zomba tengombar do sa tamje beda wola so la sonhe yoba kapta na tamje tedi tene maka kalo dutan yoba kapta na tolen serba sanke da taron da siron sake lema pale wumba todo ta naro da karo la soba tamje tarde ta lema la day chungju sane ke runja takbe lema la garde chocho fana da ti mati de la tompo da chepon ke lena te de mba sa ka ma ka ti le yer ju chi ti chon lan de ma ta le ma tam ji te de tam ji be de chi ta be te de shen yo ba ka te tam ji nga la ne shen yo ba ka te na
1: ko ng ge na chu dong ba ta chi do ji ki pi leng ro u be den che da gwe po yi tom be na ya mi ja chi tham bar chi u be den che da gwe po la ma pha mi chi de do hyu par u be den che da gwe po ti ma no ke ne se pa ta so so leng ge ke se rum bo che la ma ge kha lo ju tang ti la long ti na wi kor hi yu ja che Chodok lengi ladar maag kwebanzi pi kohate lechi jimina sayo.

0: tōngā tōng. Rī kā kā dūngyū chōkōr dōk tō dūngtōng jīgjā dōk jī rīñi shācōng shē bā rī. Shī sī jūnyē nī, Pāk sī chān jī sī lōng xiā bā cī yī, xīn rī nyān jōr tō, ī rān tōng ā rī wā rā xie dē chū tōng jī yī kī tē ngwēn zīng jīg tōng shōng wā tōng. Pāk sī chān jī tīng kāp shō nī bī wā rā nyam lī tāmsā yōng jōr jī tū jī lē dōng bē hīng yuè jī jū bā rī. Shī sī jūnyē nī, jāgār nyān jōr jī nē chū bē wā rī nā, jāgār sī yōng kā tōng yō nī gōp jī yī sā nōm tōng, chā yō nōm nyō jōr chūn zīng shē bī shā tāp jī tōng nī, sōng zhēng kōng sū sō cēn bā tōng, gār jī mā gār jī nōm nī sā cīng nī sā nōm tōng chā yō nōm nyō mā chō bā zū bā mā zī, zē shū bī nī rī chā yō nōm nyō wī cē kī chūn zīng shē tī, bā nōm sō nyār tōng gō chōng shē nī kō chū mā dāng wī nē chū ngā ngō shē bā rī. Shē sī jū nyē nī, kō bī jē kēp jī chū shē, tī yā sī kē nī jē, ārī mū tū nū hū chū jū rā kā tē chō chē, kō bī bāng jō tōng shē chō pī jī tōng, shē shō gō yē, nū jū shō jū sō chā kōng tū chū bī zō nī lē dōng rāb tōng rīng bā tēng kē shē yu kē jū bā rī. Shē sī jū jī nī, ārī sīng sīng tā lāng pō yī, ārī tōng yī rāng wā rā chū tōng jō nī rā yō bā rā mī nī. ngon ten ki wi yin ran la mik bi dong de tong ju me ba zu yue ke jue ba re. Ni du, mang shu su long kodun le zha yi jue gu ce ki ke ba tong, mang shu su long kodun le zha er chun tong, hieb kir zin le she bi ce ki ke ba, sa ne che ce ki ka nying la tar she bi, sabab to gu to mang shu su long kodun le zha yi chep gong che dong cha gong a ma zi. San tor mang shu su long kodun le zha cen din jin che zog chun she ba ra ga du xiong a chun top yue. Tse ki ka nipo de, nye tong nye ki tsa rukli, shinda yipi tse kyun a nye ngon so la tar sheyo bari. Shi tse kyo som nye na, nye tong nye ki tsa rukli, rin nye tong rang zhong hui ya nye mo yin xin, she go zo pu. Dimi rang zhong che sa kui tong zhong che dun che, zhong dun che tong ki tsang mar, she go ten jia la zang pe ju re. Pe to ngon mi hui ya rin nye che tsab zun rong yin che nam zhang, som tong je jia yip che hien nga tong, tsab zun rong yin che jun zin pa, som tong kik jia ngab chung nga ruk yue bi. ngui mi hui ya rin nin da ni, tso wa tong ting rin no nyam zi toba xia ju dana, ngan zui mi yu ge chen yi ba zi. Ni du, ye zi zhong zir je kep zi men ju gen ju zi ngui zi de wi sa kui ka tang bui kong su tu ba tong. Ye zi zhong zir zi zhong zing jen zi rin nu xeb yor deni, mang zu men ju xie ka wa tong, min rin xie ka wi ne dun ta ju gang li xie yu ba zi. Xie do xie ba rin na, xe lo ni dong nek zi ru lun da wa tong bui nan ju ba ra, cui ta xie yu ye zi zhong zir ma mang men kong tong. Pe lo men kong nyi jia, men chu gen chu chung zhe tong tab deru tong wi le dun gang li dropi, zhom zhi zangpo tobyo jing. Ma ting ta som jia jume jie tong ca som yil ha ge, zan nyi tak ri xin ni, men chu gen chu chung zhe yu ba tong. Chung zhe tong tab deru tong wa di, mang zu ne ta men chu tong, men rin zhe yu ra pen pa qin po chun yu. Seng gen na ba zu, dren ge du sa san ju xu zara, ta chung ma demo.
1: Xia zhi zheng guo.
2: Xia zhi zheng guo.

jachewi travik thot shupik tene temo na ba soma kangha za nga na ngume la lonso sam ya na ngume la lon lon ba baba tis ta nga ke lhota na ina tene bojo sore lhota chemo no tene lamta shiti tene lo jita grent tene jirent me ba shene yong ba yis ta ta ina tene nga zo bojo chando Minzi kanga tsinghe tang loti deka ki tini koma jin. Tintu nga ki tinga tsua se ke lintan da shipa di debji patru shi di malo du karen da tini inda la gaji mbezon da ji shimjo shipi korup shi jin. Datore rong kanga shipa di la san nanda ji ke lulhan di tini chi naba la ma ji shincha yu. Tini di du Kāng shūpa tēzō tsāngmā, tēne chīnā pī kī tētāng kī tōng tō kī tūpī kī tēne mōlāng tāng, tēne trāshī tēlē xie kī yīns. Tā ngā tsō bōg sōr pī yung lō lē, tēne tsōa sē kī lē wā tā.

Tsong la so pa tang, tani ane daba la so pa ki jeje, tani mecho shoyon rudu, ane te la tani sonjo sheli ki nipa tang, tani lepin ki nalo tau sheli ki nipa yo re yis. Ta tundru yudang, atso pa di so arabi juji nalo kara songur sina, sejim cho na nene zamba cho songur. Ta nene pa ki zamba de samba ki nalo cho di cho pa yin yin songur. Ta tundra ji, jeje, atso ki tato yela jebi nipo di pa nalo la ganja songdo se na, Neshi Kongyang Jigong Tang Nga Do Mingni Mala Ping Choma Shepe Tongpa Yata Nga Sokun Zamba De Zoyna So Choma Yuje Tani Sagarwa De San Tong Yundu Anin Chadu Tong Je Jivin Yis Lupu Kun Chadu Top Langsang Langsang Jitu Gu Yori Yis Tantra Song Gu Yori Ta Dina La Nga Sokun Tadong Gare Song Du Sina Pei Ta Nga Sokun Puju Tang Si Jindwa Digin rezeche yoli haqo baray esin, ta nga zhugi nengi nalo lo. Di gharay pinga orisina, juma ta longka ka nesala, tani mreda trin, dezu lo ngungo shilik nipa chepar chi yobate haqo baray esin, dimbaib shi baray esin. Ta tani re, ta nga zhugi jindin na mangchu tu kapin gano orisina, zhen na zambala himba me, ngui na zambala duba me es, sasi prang sayu zambala es, tani kin tamme mambu yorwa. Ta tani re, ta tani nele yoy na, Tani neka, nengho, nena, nema, tani tanda jirai igu yore. Ta tila yina, ne korang, zamba korang yina, tani sui tou, yu zhar, zamba korang, aya, zui zin, sin zu, abja, sin chang, tanda jirai mabu ji, beshu tonya yore. Ta tina lola, ta pena, sui tou siya di ganda sikur sina, Chonai soki nyemim zhe mami pa gubi tuba. Pena nga zu ngawe naya di tso mami pi kiawse le tso duji ya tuba gu yanjo jirwa di le sui tou se gore. Ta di gari pinga orisi na xiangwi ki jun ga di kiawrwa ta poi ki medru la di pizi no gu yorisi. Jun ga ta di pinyu se na ta zo di no ba jenja rinduwa xiangwa ki jun ga gu yorisi poi ki medru nyang gu yorisi. Oya, tani yu zhasi ya di Tani yang korang ne, zhuo da ne, karong rwa, jung zi ngu ma ta, tani ta yun yung rwa rwa, ngu ma ta pa kiti yu di, shu dong xie chi, tani tuba gui xia to tali yu zha si gori. Ta di, ganda xie gori sina, ku ngong jang, yang xin jang, zhuo da dengi yoris, po a la, chu chi nje dewa yoris, ta di po a la, po yu me zhu xie dengi disu, po a ya bu menke disu, tanda sa jini ya bu yoris. Tani zamba nga zu suma haa guruwa, maa korang tambo ne ya ngui je, yur zu geto maa ta, diki shema tila zamba si guruwa. Tila karis na, ngo uchiwe lu ju top je bata xiawan paga horis, xiawan sin zoba rwa nga zu, zoba tizun paga reis. Ta zui zi se ya jia uri, zui zi tila bag zui, nga zu jindi bag zui si guruwa, ta tila zui zi si guruwa. Ti sui gen na, ani poa ki nja dewa ta, Lepu ki song su xin, ten lu chi top chi ki yo riz. Tani sin zui ri. Sin zui di la, tani maa tabi ki bak zui. Ta zamba yo rwa, tina lo maa tabi, tani ya zui ya to chi yo rwa, tila sin zui si go ri. Ti pena jindi pami pa zui ji ki lu zong su ki ta pe chung mambu xe putong ki yo rwa. Ta ku chung chan ri ka ri ra wasi na, xa wang ga ki yo riz. Tani ni tu chua mawe nyung ro di ndab zang sa, ta ku māngbō chī tēngi kia nā, āni nī māngbō chī tīndā chī yungu yō rēs, tēndu yōnyō yōnyō tēngi nā yabu yō rēs, pēmī pē chukki jī sā lū yō tā sūpū sū sā lā yabu yō rēs. Nā āzhā rī, āzhā tī, nā chū kō tā jāng jāng kārōng nā tā mā chī mpā tā pī kī chō mā lā mō, āzhā sī gō rī. Tā chū kū, yā nā jā, tī kī nā lō mā pā sē tā chī tsāmbā tā chī tsō yū maaji wiki ta sama poa ki shema to yorwa ne zo de zo ku nipa de su meli zo go yoriz nipa ku chi tsawa maaji wa nipa desi wiki nipa dingo riz pena nga zo ku mipa yin na poa shingsan rawe meru so deda shi nan so yi mipa yin sung go yoriz ana tambo de gare so go riz na po yi ki meru so go go riz po yi meru de maa sui bayi na ane ne maa che wa di poa ki le ta tangin ji ma toba je tā tīndi kī nēsō lā sōpā kī tīni nī shūngu yō rēs. Tīng dē tū, tīng ngā sō kī tī āzhā sā jī na kōrāng kī pōyī kī
마지오 그 니바데서 소만 초리게 니반도 왔대 야본도스 되는 신창레 신창데 되는 가서 그 다리 세 소주 잡아봐 소주 사도 데 세 자사딘 창로 야바 다 잡아나 나로 창다지 아니 빠르 빠주야다 될 신창 세거리 디그 런세시 되는 루그 톱하게요스 콤바노로 주지거스 베나 코바노로 주야 payaga nipa, tindiga nipa yoreis. Ta tini musaka tindangari, tini hindaka nga tsuka pena chasekuru shole, pa shole zuyatoka, tini sin tindata, tini darwa le zuyatoka, sin, oma le zuyipipiki sin, tini mampu shibuchi, mampu yoga yore, ta tini tore, tambo tiki, nehe kagre, nolo tisokun tuba jeche.

ngoge janchin do gunshu ni meto goni la peyana deni shozo choha ge sa ji ro gong ba cho yue ba do ngoge mo su che do mo ji ji ni ba dong do ge la mo ji ji do dang bu dun je ni yue ba he shi meto ni si ji yan la je de se ba dar

tota gres. Ani tenji ge jeja te tu liper ti kohi toni. Ani nganso le che jungres ani. Ani lumni la momo bag. Then hir cheba de ta. Ngaru jela she gres. Lumni la momo bag ta. Lumni hibi ge ta hir cheba de. Tenji te zo la lojo shi bal. Teni ani ngaru to gres. Ani hir te zo de. Nganso di jung ge chwa ge che de la. Teni lalen ta sunja shi ba de la teni. Ani yeni ta nganso ge mase ge no la ta. Pension sobi ge ta jendri to gyo res. Pension sobi jendri to ba res. Jensi de la teni. Ani shenang ge rikpa tam je je. Ani zawan ra bo de. Ani yege ge yoa la teni. Ani kon zanshong pesa shi ge ba. Zawi chani yege ge yoa la teni chenye shi ge ba. Zawi chani yege ge yoa la teni deso ge ten togi ba. Zawi chani yege ge yoa la teni deso ge ten togi. Ani nyansan len ba. Ani zanshong pesa la so ba. Che ge res. Tiyindi la kona ina lapa kanji yanzanji rishima nanji jirsi ya tiyan tatu nikhe yapa ina ta tini yige ki yuwa yengi bigi jinsen rabo te wata tini jiri tundus ta jish tini hiyaji nimba ji chere zana ani zomba tancha ki tsim digi nona zawi chani namba ji lapa tan shoro ku rishi tini hiya basi rite wenja teso rong pan tri pa ina shir nganzo ki njitengi rini sena njitengi rikpa tiyala Ani ngaruzo njiten bigi rikpa ase ya taan. Ani njiten indi bigi chiji rikpa ase ne. Zayi chani, nin rabaji xe na, yawa xe na ngaruzo, xe chode ba xe. Ta njiten bigi rikpa kora taan ngaruzo zo rikpa kora. Tene soa menzi gi rikpa kora. Ani ziri, ani ngilu gi rikpa, ani zinji rikpa. Tene chapsi gi rikpa, panjor gi rikpa, shucho rikpa, maden rikpa, sankhan rikpa, loji rikpa, la soba ngaruzo taan rini gi nanda jine jiyo ba. Tezu tsomata tsayi chani xe yapa yena, njitem gi ribi kongsu to bar. Tene chuji ribi kongsu ta yapa yena, tene namba sanji bigi yena rikba. Ta de mani bagi shuro bagi rikba, ta shuro bagi rikba na, pecha yena ta tansi chiru dabi yunsun ba yena, rije ge dabi. Ta de mani bagi nganzo, ani yehi chiru, ani kashi ki chiru laso ba, tezu soso soso la, rang rang soso ki chiji rikba, yoba. Ta yung dabi yunsun ba yena, tambi sunre laso ba, mambo yoba. Tīmīdīlī jītēn bīg rīpā tā chīchī rīpā nī kōsū nī bār. Tā jītēn bīg rīpā yēnā yānā chīchī rīpā yēnā yānā tēcū kā yēmā cāng rābō tā kāna tūndī wūsā nā anī yīgē kī yōhā tā rā tūndī wūsā. Cāng rābō tā kāna tūndī wūsā nā anī yīgē kī yōhā tā wūsā. Tēlā tūdī yā bārē yēsā kīyā. Yīgē kī yōhā tā bārē yēsā yā.

nga lechen chosyong wa lodroyan. Hyang la kongki lechen chi liu tira shadrin kikshi na, liu ti non la peke me to dhokar nekhi dhut song atong. Menpi chong may yong wi rewa mebi korhebi. Palu me to yong zong che ochu me to la kabar tong atong. Peke me to may yong ta meba ke. Ochu me to ka nechui ta koma ta kyang do ne lhasar yong ju trui shebi korso.

ᱛᱮ ᱞᱚᱴᱩ ᱥᱟᱦᱤ ᱡᱮᱯᱟᱨᱟ ᱮᱢᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱪᱚᱨᱤ ᱞᱩᱜᱩ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱞᱤᱪᱮᱱ ᱥᱮᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱥᱠᱭᱚ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱱᱮᱜᱤ ᱠᱚᱨᱦᱤ ᱵᱟᱛᱚᱱ ᱧᱤᱧᱤ ᱯᱟᱨ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱱᱤ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱫᱮᱛᱮ ᱞᱟᱥᱟᱨ ᱡᱚᱨᱚ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱧᱤᱪᱤ ᱪᱤᱥ ᱫᱮᱛᱮ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱮᱪᱮ ᱱᱟᱞ ᱢᱤᱪᱤ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚ ᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱢᱵᱮᱠᱤᱱ ᱢᱤᱧᱤ ᱱᱤ ᱢᱤᱪ ᱚᱢᱤ ᱛᱚᱞᱚᱱ ᱛᱮᱝᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱨᱮᱡᱚ ᱞᱤᱯᱮ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱫᱩᱡᱩ ᱪᱮᱣᱮ ᱱᱮᱫᱟᱠ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱯᱟ ᱭᱚᱱ ᱥᱩᱪᱚᱢᱛᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱨᱩᱰᱚᱱ ᱯᱟᱯᱤ ᱭᱚ ᱪᱟᱦᱤᱫ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱷᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱪ ᱢᱮᱪᱨᱚᱣᱟ ᱪᱮᱞᱟᱥᱤ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱟᱢᱵᱮᱯᱟ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱠᱚᱢᱚᱥᱚᱨᱣᱮ ᱢᱮᱞᱟᱨᱤᱭᱚ ᱢᱚᱝᱟ ᱫᱮᱱᱥᱤᱱ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱨᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟᱞ ᱢᱤᱪ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚ ᱭᱤᱱ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱛᱟᱡᱩ ᱯᱮᱠᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟᱞᱮ ᱴᱤᱱ ᱥᱩᱭᱛᱮ ᱢᱮ ᱢᱤᱧᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱪᱟᱱᱦᱤ ᱫᱚᱱᱛᱮ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚ ᱞᱟᱛᱮ ᱠᱮᱛᱨᱟ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱢᱟᱞᱟᱭᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨᱦᱤᱱ ᱪᱩᱣᱟ ᱭᱤᱱᱟᱢ ᱚᱪᱩ ᱢᱮᱛᱚ ᱥᱟᱫᱟ ᱡᱚᱱᱯᱤ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱞᱚᱝᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱞᱮᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱮ ᱪᱮᱭᱩᱯᱤ ᱭᱚᱱ ᱢᱚᱛᱚ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱱᱮ ᱢᱚᱴᱮᱱ ᱴᱚᱛᱮ ᱪᱩᱣᱟ ᱨᱮᱧᱟᱛᱮ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱟᱯᱤ ᱢᱤ ᱪᱚᱢ tata me zupe zungyu sete mik tsong parion kange hi yue. Peke me toka ya nga wi tsute tongke. Palu me to ton uchi me to nying tante ngoi de larion mo nying seba tabu hikshong. Tazwe me tena ngui sumi ba hikab. Me hiyempe lapa ndawate uchi me to la tante zong zanshi. Donli gawe nanjur tanga zanshi ton. Me mutu ripan rinte minyi che uchu meto la taku shechon rongo mepar lariyang som. Uchu meto ka palu meto la tete. Terin tochi sesonga. Hien rekab mu peke meto che sechon che shungrondo. Terin zenhi che omakayu kong tongchuba. Tenyo lansin shukson. Taja jemo ka kopi no boa li lhome. Che hyo yin michu chongchong to long. Yun zang songye peke meto lariyon jawali tenpa sui. Ti shedro loborto negi yon tsu an rahi shungte peke meto zhung riri kya. Ke kya yon mongpo hi heto. Loborche trashe tra ochu meto tong palu meto ni trowa kenpo pete. Jin jung sunpu rong sen nong ke kya mongpo hi heto de. Peke meto ke kya na ngar hin pama ni tong kyungpo tong madahin. Mu se na. Kate, tari nga menkong ni tuanju shung na. Nge payu la lo ni, nesu dewe hingpa hi shendu. Shere chongbo yon lo ta tuanju yinpi, nga yon zangzing ka chongchendu ton, nyingbo chengo mipi tsoyu kuyung dali trawandu. Yehi kepa ton. Yon hachong lingya ngon. She gana jina, rongyong chuanyu yinpi dota me. Ta na, nge negir menchu shechong penpa mipi, mutu menchu shendu mudu. Zui kawi ne trapo nira nyongwa li hena ga. Kekia te kowa tong pomo yen nyi che suego matu para michu hyor. Peke meto la senso hi tong an de chong sui chong kekia cik kik matun. Shedor ko nyi che peke meto la se kia sandu yume drkep. Peke meto che, nga petu popa kong tong dundu. Chwe nyi che petu nyepi hyo la nga la pome chunga hyoja ki nyoro. Kee hie pa tong. Balu meto jukte nga la pome chungsa hi ne pome chunga hyoja ki nyo. Deje pese hirle pedu popa gonglongde lomba tsotso je pedu peke meto ka lato jete susui sarukyo. Peke meto ka pedu popa gongpo de hendo kapu kiazong tong. Yun zamne me donghi jong kyungkukde dewe jong riri hikya. Peke meto ka ko nila dete laryong. Gikse na ninde nga taba tonga mare. Da na hena nrabore. Metse chewaare. Dacha senta kekyo na jongbo yin. Chungpo lota tenwara tadung lo chi yuepe. Kate nga la tra mahi manda xiong na. Chungpo yu tsui nrondron tong larin chue nying chitong ro. Yangzong rongka chungpo kaba jete. Nga kaba mandrowi sa kuchu chi la leka shibara lo chi tong are se ro. Chen la yung tatar yin. Keja chungpo xie na nga xie na shiotso la mengi xi nyung tu song are. Chugo geba chete tsemi trushi kong nong rongka chuo tsuwar yung kin pwemi tadala san na. Ngoma ngon nong kandu. Nganzo terang nebam ndrahi la hluana, nganzo li kona li shetso tong ndrawa me la, njikten da tong dewi ndrawa me. Tata san na nganzo sajur kan kome para tangki mogi hendroi nesu palo na taddu hin, yi mupi lingan ndrahi shemarong.
Jesus.

Minki ngeba gebar chete meche kikla ngo tekjo mela. Lui tsopa yenlo tsompi tui chon dhata me. Ke rong ngarji lela judon tropo shete tatar he. Mu gewe kingpe kecha tada nyenje. Uchu meto ka tati shakawe nebable yueche nzong zang shete. Nge tabara kongji tsoma amar heba yin. Tacha ami nga la sanhi toba maze sen tsopa mna ma tsoma re. Che zo lona chungwe sanhi mato pare. Tertin kuncho la juisha shena ndikere sechindu. Londada no nge mami kaatewi dunga chole. Nge ami pama putu ka laja nyindu. Nga tenpi dungi chimi nge ama ronhi cawe hika ngepa tertote. Tacha nga la dungi hika yang njamtu sundu. Nge senpa yon tromo doli dupa himimpi. Tata pama genko nila hiyagi hotakyu. Lo nila pate pama nyichi tiso dekenye. Chue taasung na nga zo ngarkin pama kika jinyong hin penchun roran she de tsua sapa she chogare. Ke senso she. Ti gongmaro konso jinyong son chozo kyoba mazin para kecha hiti de. Da je peke meto ka balu meto la tete. To no nga shue mandupi chue uchu meto nyanto lojo. Nyin dada no chue la nyi apo shung mazon. Hi nge parto lo gupi rwa ten. Tadung ro kara balu meto la tongi ngopi pimenta gulu ke. Balu meto ka tuba tsabo ta konar sanlo tonte men peke meto la la tuju jepi. Me anta le mente tente jemo che la to trepa le yen che topa konyo ma yon. Ke tere me neki ngoma traki chenpo shunwa hi ripa sa la zopo yon dero sonwa tabu hi yepi. Ko nyi peke meto ka hepa hi moton ka jite kunzu yarui konyong teno lo. Ti nomor balu meto nanjun kinta hi le nyi shipo hi kukte hiopi chuzu dunpa para nyi la hiro. Me mila nanta peke meto peke lepo hi chun. Ke la shuru tohi ta. Gebara lukhya kochi che te kongchon no zu mimi ngon lep. Tsantara mo hart nyi le se. Mo tsap tsup che me le lonchin tuen ta ngoma an mila kinta yimi takip. Ta zu tena mila mata jume kartabu hi nipa hi te. Me sen la tsakya long. Me uchu meto me le lonje tsatsu ngon menkong du jok. Nekong no peke mato nyi la hiwa tara mi nyi tsong te ngu ju me. Tenye nero tenyo nyi tupo hi kukti yopi, nekong shibo kaku lhapar sen. Ochu meto ka balu meto la tete. Danu natsa tupo to mebanda, tata yon nyi la yandar. Ina yon mi nyi le mi chulungi hui ka meba tara tong jindu. Ke yang tsen to kete me trawar la pa kyangkep tong chong yin. Ochu meto tsakya long te mo tuk tuk tong etse. Tazui ko nyi tong tenra che njik ten yen hi to hui sen pa hi. Jinchung nyi che ngode nero ta shipi nyi li topa. Jinchung nyi che ngode ayi nero ta shipi nyi li topa maze. Kaku senpi hiopi nekong ka linja yonso to. Me ngen ram to pe me chunga rib na chung rinyi toro yo batong. Me nyi chong tanda tsong te halan njik ten dara yen cha kong yo me patar to nawe. Tazui ne tsui ta ke yong se por to. Che ma. Che hui. Ya ngawi pomo ta na yon njik ten dane ka ta song. Peke meto deisong. Nguma hii na mechong ma hii dragun kiyo me par hii song. Tanyi tongchir ndaye nangka ngar hii tong la. Tsadrui kiwi nima na ngar hii xaxo rui po ni xaxo. Ko nyi cha peke meto jinju tadeshi she je. Uchui meto rungyu to lo. Balui meto ka uchui meto lar yon langkor patsu sa sha. Patsu ta na ngar chan patsu ta yin la. Matsu chong ngar ta che. Uchui meto ka chungma balui meto la senta ting hii. Nezui madewe ngon shirte yon ni yon to lo yin rong yu to tun. Kangwen patsu tani jete yon ka menkong nong to tadu mo goken hi yo. Tata na morong kebo yin pi gondru ne la noa tongke me la. Mo gokte doken yon me. Balu me to ka nge hin to pi lu la hiu me. Gompa po wara gompa demmato patar shun we. Me gompa yon langkor patsu tong ta nye we tunpe lanyi durin ka yeso jakong hi yo pe dee shosu pu. Chakong ka gondang to kukja to de. Hegyu ma pomo hi yon de. Kemo, soja chweken yin na. Yon na hituk chweken yin. He me len gong ne yo. Me kekyung me la nyodong chingon ne. Ja ponchi chekyo. Kei hi pa tong pome de decha chupi cha ponchi mendun tu cha. Me tali cha nga mo galas kong tong. Ta na mo la leji me la kumi no gorsa li lha me. Tsantara lui te na trepa tawe pe te mui tola tsanghyo shiro. Mui kyakong tara yuring de te yenyo la tawe tse. Kyakong ka nongyo so pezi kong kakiyo batong.

0: ngala ngarang ke bi thap je lo ji yue la che la chirang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dui jin na ngan ji le chi je ling ji je la wen gi yang ji
2: Sengi chobo namba, gengkhan san. Diyu jen zhuy na turtali xioruye tapo shiktaan zhawara, ji singtaan meba shiri. Lariyang sanju ki tuzi la lep singdu. Terin, pejong lungchin nyingchin lekun kamke lungchin ki nga tang nye jube xulam jibe linsin nong. Namba lindi la sanju chobo yongche tong lu sem nga so tepchi. Nga song ke lo di nong nga zu nye nyongwe luyang tang gui zhu tamlin ka ji gui zhu yu de di sinbe lo da la lariyang jinsu ji shi di yin.

Kasi lochong chobo chomo yo de chigi la, ta nga ge janchen zo zo de chiri zo zi zi na. Chigi nung ge, ma kahi ge da janchen zo zo de chinga, ma dongwan zin zo xe sa zi zi zo zi zi. Ya ma kahi ge janchen zo zo de cho ge, chenri li lo to do, chenri li mu lo to de, sebo gui to zi zi zo na zo si zi. Dara munga hi ka janchen zo zi de ma yaa wa sangshu yi zi zi zi zo dandri hi si. Dengwa su, ta lo chong zhubu zhubu yu da ka janchen cheng wun zi na xiu zi tong di xiu zi ma tong a da ri. Janchen ka nung dun la den se jing gu ka wu ka ni lo da chi li hi ya mung bu zi yu si. Dandri yin du lo chong zhubu zhubu yu da ka lo chong ka du rung du chun yung ni da janchen ka nung si gu dun hi ka mu si. Du ra sabak ka si ma chung chung si yin bi chan ni lo chong zhubu zhubu yu da ka ta chi ma hi du chi hong zhu gu gu di mi chi ki chua du dan dun zhi wi ka janchen si jang ka hi hi du du lo yung kong du chi ba yi gu si. Dana janchen zu zi de chen zhi zi si na ni dun de Lì mà chè gòng hòn là, nà ngò gè nyàn bù, dàng bù, lù zè tùn là, dì mù zì dàng zhù dù. Lù zè tùn kà là, zà zà chì wì gà lù zèn zhèn dù, nà bà nà chù zhèn lan dì mì gù nì bè hì yò xì. Lù zè bà yò dù, rò chù wà dù, dà chùng bà nù hì, rùng gà zhùn tàng ngù hì, zùng yì jàm hàn zùn hì xì. Dì mù dì yì là, chù bù chùng chùng yò dù là, zhùng à yò xì. Chì gì gà, ngà rà zà mù là, gàm bù yì wà nà, ngà zhù dù. Jil lunkin la guja ga senhyo si si. O riti chigi sanu hi cha hi dung onyo. Tungju mebi la ba dup chimbo ma jidun jawa ga do hyo je ga rinda digi. Gongren dibi gu ni dila ngan juba la ngezun hi ba da chindri yin. Joa da ga lin hajan simu yo si. Tungju mebi ga dup chimbo ma da na rinda jia jilan si. Bulu ga rido. Chungju pinsung ge nanjang, yungmin na lu yung du, chuji lu zi chinchi yin ni yang, jindu ji nanjang zi zi la, rung rung ge jindu ge jilang zi yu shi. Chinchi yin du, jindu nu xiong king ge ngi bar, zamni nga jilang da xiawang zhu gu shi. Kasi, jilang du jagar si na, jin ra yi chenpun ji jilang da chinta ji ba du. Zhilang dong ga wei lue zhe ba qi ba jue si. Kasi, ga wa cha qin yi na, zhi zhou jie tong tang yang mei ba zhu si shi. Ta gong ga nui cho di yi, gu lamu ma jie dong an de hi na, jang chen zhu jie de lue zhen zhen de ge zhilang du, zhen zhu jie zhilang du chong wu ge zhilang jie shi. Xue ba ge zhilang du, xue ba yi qi ge jie shi. Shri di, lu zhen zhen du zhi zhi lam du, zhen zhu zhi lam du, man zha sa na. Jan chen na, mer se zhi shu bi zhi lam xie di. De ge, mer se ngun chun na, jan chen na, zhe ke li kong zhi ding kar xie bi, shu bi qi ki ki du. Ma da mo bar zhi, ngun cha du, wen gin zhen zhe wa, li zhi xie bi, shu bi qi xie yin ba ma zhi. Zhe ke zhi zhi hiu la di ni, la da xie bi, shu bi qi xie jang xie.

Chubo nama tsuo, tata chi chi singgo tsupi lin zin dana, pyo jion long ti nyi ti lin kong kang ke long ti chi, shudu rizal lin zin sa chi chura shiba dire. Nga na zo jion wan chung ra yin. Tirenga rizal chi ti lin zin nao, sindu lin ji la ting du, tap cho chi wi li ji ka che tang, gudu tang lin ji tada shi yubi, sindu lin ji na thok chubi sin roo.

Chubo na batso, xiangla tati xiyu bi li jite na, zima digi dayong katangwi tinsan xiyu bi li jite yin. Li jinti jujin nong dun li, jiyon dhapi puto ki chodong katna wi samshi xiyu. Tena zindu ninji na, tinsan xiyu bi li jinta to dhubi zindu.

Chopa namba demo ayin, nga zu nyam de le ji jia jiao kong ni mo da dan ni tu to de po jiong long chen ni zhi li kong kan ge long chen jia tie dong zhe zai lin qin ruo yan ji xin kan xi bi nan zhen ji xiong wa ge zhu xin de qi nga de lin qin zou xiong xin ke zhen qin yin de ren ge lin qin no zan ko ren ni ya xi ba de xin ba bu zhe ge xi bi lin qin da rong long chen ka ba song yan xi bi nan zhen qin ka song zhe zhi xi yo bi zhuo bu zuo ge bu yong wa xiao

Chopanamba, tada cheja sin shibi lin cin da na. Bojong long chin nin zhi li kong, kange long chin jia, ti tong ri za lin cin, rong yang ji xin kang shiba de ri. Ngana lin cin zong xiong xin ki ren qin yin, xiang la man tuin ni sen pa bi ri go shibi lo ji tong ji yin. La sa ba go do yo bi zho po do jia ji, nga zi lin cin la ka pa jia ni, so ni no kong da zan da ni, nin zhi xin ni lo ngo, nye xio ko wi ding zhi ni mo yin bi, qin nga lo ji, Jin Shiba de Purni, Jashi de Le Shiji Yin Si. Ya ya, Nindanani Chin Ni La, Chin San Chiang Dun Da, Nimi Tsirin Yung Jashi Mandu Shiji Yin Guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyuson chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenre son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangmati na ne royangi shingam di zena shuda. Dini na che ge nyanjin dien la yisim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukri.

Tendi na yung da tong kien na yung na yi li kong xia yu tindin ni tong wei na yung da zhi. Tendi na yung da lin qin xue cha ra, ta chung a qi ren.

0: Dengi nabazo, Nyujun siwe rayon sibi linzen na, jada nalan sibi, nyinti jundu choyun di, lonti dugot jesu siba di tunji inbi, seno yubashi. Zengi nabaz linzen gomi na, kange lonti dugot jada nalan sibi liu chusan tuan yin. Dino zo, jiang ge tenbi zhong la gazong ge drabar dini, nimar kati juju toju dunbi gorgoyu. Derengi linzen na, lonti dugot di liu jiji di tunji yin. Dino zo, gazong dang, mishu lu nin jie rungu nyandro jie daba zong ni, ngu zu jenren sibi guad dirin. Xiala longti dugar di leo jiji di sin ru.
1: Chi chi zi, jie la sa, ama nyu sa ngu zu.
2: Iya, nga la sa le, ama nyu sa ngu zi.
1: Huayi, jie nga la xie da. Su jie la, Ama lasa yerise. Chu mayang gong thoma te eze do.
2: Mayang chi seji tangi na marado. Nga kasi chan chen yu pongo yina. Lo nga itu na gyanmi no shen ro rado. Che no tsume nga ngokor. Mayang kere nga le denba here. Mayang chi. Nye ama sen zombo jin yirise.
1: Huayi. Chu mayang ge. He me nipi tante che la he tsadu. Ta nye chong che la muso. Chu ama ne. Lasa shibi, beri hiri. Sen pangyo ni mo hiza.
2: Ni ama jinda shi hizri. Chi ni ama hiza la jinda hizri.
1: Oh, huayi. Aki rewa, chi ni niya yinle pangro jitayi, chi hizri deri. Aku, yinle chetong ka trama sonda. Ro. Pandro muntene yangco ge sanmo ji.
2: Nga yangco ge sanmo shinde jime. Nga gambi no ne che ozi jomo hido yin. Ahu, nga jang tinti shi ji san du juru. Nga da che do hiya soma ro.
1: Huayi. Che mi ne. Aku nyang yin len ro mendo.
2: Ro le men. Ni ama la sali yel re. Nye ama, ma nye pandro le me.
1: Ya, ake dame xe. Chi san lo yao po tong.

0: Chubu na ba tsuo, dirang ke seju do ri ling cing che na don ka dang bi no, lu ki ka je ge ge ce ngo chuen do di shu jing yi. Tang tu nian je ding bi lu ki di da ge ge ce da bu ru cha chun na, gu la wa da ngi di wi ge chi ju ding yu. Ya xian la zhe zhe xue bi lu ji di na, cing che da mu xi bi, ji ban jian ge dong yi lu jing ding yi. Nian je ding bi lu ji di ji cen de zhe jing ge, geng ge la mu bu mu la, bu ngi cing che da mu yin, chung chung lu ge cu ru yin. Zebi medu turuyin. Katsar zimu hiyayin, chungji dapu gyoyayin. Kawi bumu zimala, bungi senje damuyin. Gana hindang hiyayin, dona mejik donsayin. Chachung mejung kosayin, ziwin zagi linyayin.
1: Ya, zhexiangzu, kuduru yibay mesti.
2: Shilayibay yo.
1: Kukwale yinu kuduru yibay.

0: gebo ta na hi ju zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin ru de ni zhen ni xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du ru de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji ri yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zo ji de la ju ching go mo chu ma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de ho yo ba zo zo ji ta mo nyo zo sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zo ti mo ni la sang zo re
1: ore ji ji
0: xie bin zhen zhe kou you gu yang bu dang
1: kou you la ba zu qin bu mei you wei qi cang mi xie ju lang kou la ma zhe you na ya bu you
2: zhu bu nan ba zu xian la zhe zhe xue bi lu ji di na xie ba san zhui ci ren ge dong yi cuo dang na cuo ka ji xi ri xie ba lu ji di yi lu jin di xie chen de zhe ren ge ka na xie jia ngang bi pun de yue deng na xie mi ren nian mi chu zhu yue Wina Mahe Dewi Chajin Yue Tsomo Dana Nyamu Senya Yin Chikyo Jermu Kayim Jichi Ri Ngai Chikyo Jermu Jinji Suena Rangju Doje Gangchun Bebi Ningko Yin Meje Chume Chuvi Sima Yin Barna Chewi Tsochin Chikyo Jermu Nangka Sala Longwi Nyang Nang Yue Tsomo Dana Nguje Lei Chen Yue

0: ཁོ ཁོ
1: Dang gong jie ding tan na zu dang ni dang lü yong xia zu xue lan dang
2: ni zhe ding zu ren ni zhe jue tai suo di tang lang duan lin xin de ni lei
1: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qi nian qi le ku kang ge long qi jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe
3: seng an ba zu gang gang zong Tata na pejo longting nintin lekong kanki longting cha detong langting xipa lecin kecha tuzeri. Nga na lecin da nintan pa tinzi chuchu yin. Shang la changrang ni je kwar cha lecin kecha yin. Che xe la changrang sera. Changrang na changrang nido ka longbe nilong rongxin cha olong jeng guni xe yin. Ni de zang ce jitong ta cawa je ba tong, rongxang jao ba, ngo na wa, xani na wa, ruci na wa, tong chi ba, yiga mi ba na wa, lo la wa, na zu ba, na chi ya wa. Zhongru nawa, jopa, supa xiawa suja nita njang se. Nita jang yungwe changrang de, jitong ka changni tong, nrabo ye. Yena yung cawa jipa tong, lo yung mudiwe nita ngensa ye. Nita jang jiwe changrang la nita rongyin cha lo nyingzi tong, tenjang mbacha wa rongyin cha lo nyingzi. Nyilong, o njingo sinan tong du, jimi jawa, kinti chasa wa nong chaka ba, nyingkang chasa tong, onca ma la su, lo wa cawa nita tong, Tiemen nyangzang nire mongbo nyang se, lo liang tong lu zang xinba ma, tawo rong yin cha nire na zu chang yi bi, nipa jia la chang rang zang ji, nyangzang ni cao qin jang si ba tong, qi zi zhong jang to, ma gong da la chang rang gu ku jia gu, chang rang gu ku jia ba na, chang rang ngang gu ka zi to nu ding xia yan, chang rang gu ku de rong jia la da rai ni bi gu ku da du, chang rang gu ku de rong ki nyu ne jia na wang ju, Chang-rang gu-ko jan-de-bi, ma-na sa-ne-ja tre-ting-sin-zin de-ka-ja ting-ke-la-ze-bi, gu-ko ja-sa-la-son-ne, chang-rang gu-ko ja-gu. Rang-gu-ko ja-cho-be ma-re-na, jay-na lo-tra-cha-yin-ja gen-bo-tong, nye-ne tang-long-rong-yin-ja nen-jang-ye-bi, ne-ba-tong lo-zang-xin-be-me. Sa-na min-chu tre-ting-le-kang-ja min-chu ma-na-tong, chi-ba-ra-ta ne-tu min-chu-je-la le-ya-tong-bo-la-ye-bi min-chu ma-na, ye-ba-na lo-chung-ka lo-ma-tong, zi-ju-la-kong-ka zi-ba. Nga ba na ginso kong to lo liang ginbe da chong tene, zujul kong jie ji le zi ma na. Chupa na xio xie le rei jia ma na tong, chi para ta la tong long kor jia ka lo wa tong, mong jie kan dal tong, jia lang, yang lang rang zhe jie jia ka lo wa tong, xio xie wa. Cong le tong, ne kor xio xie le rei jia ma na su, dan na jimbara yun liang tong ro wa tong, jia kou cun no ta ne kor tong ro wa ma na jie yin.
4: Zhezing chup som jie shi chup chui do gui chi chui na. Ngan chui rong ni ni jia sing gi ting la sem ko xie para ngan ni gom sing yong. Rong ki rong la li ki zi en yong.
5: Me lu du xia wei zong ni di ma yi per, sen na la pa ni, rong ni jie xin na gu la ni jie zing kong xiong nyong a. Ngan chui, xie chup jian zong dang dun dang di yong ni xie jiang. Dua ngom hi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
4: Tata, che rong ke tula wo jia tong gu li chi wei nang wang dung na, len ki ko simar yung ni, rong ke rong la hie bi ke lam de la yung zang sen tong. Nzam ling chue den zan zu chi bie wei him yu nye ke ke nong, nzam ling mari yong che zhong bo che, Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la semkang ge jing jie, gangi che xin yue jie ke yue.
5: De ne, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cheng gang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan chui san bar, sen la yue bi ku bu da dung her, chou gu de da, re xie zui xin nga chiu mi dang na. Kya ni yun jie yi, dang ru jie ri sang si.
4: Wen zhong, Gan mong bu xi la, du la song ju mei ba de, du rui tong sui xin jie ma dang wa ga la yin de. Kor duan mei bi do chi mong bu xi, rong ke rong la ga wi lin ba yin.